sere no enye oye bi a odesra enye bansere bi a dawasere awurade na ehunu mmobo nukredie ene se nukredie ene se empo wa nukredie ni se empo osu onyao na ompao onyao ompao onyao ompao awurade anyao Onua wenja wama ya die anse wenya wu ama watamfu anse wu anopei yedi nasi yebe kone ni yedi ntuntumbe kone ni yedi na yeye yebe manu yedi ninasi yebe manu yebe pejano na imbo yedi akume nina